Agus vani tirtan pur FM megahertz zalehat point lia pan hongki puang kia ahi tu zingkal ihun se zat ding dan puan na inay ding zingkal lam da google minute nga hongin tiangin del hia pan lak son sapa watutak ingay di nga da google minute so min Agus vani tirtan pur station apa na ka ahiak tumlam gamtila don moon album apan ingay di nga da google minute so min in mar kampawa lungtang apan athugen hiak hiai huna si raming lin apan mihrim ringnun mangai lutdan chi thupi janga thugen ingai ding daguk le mini chom thum apan in paite program ingai dinga hiai huna manthian siam le alom ti apan pathian phanna la te ingai dinga daguk le mini chom nga in mar program hiai huna lamka ICI KTP te apan pathian phanna la te ingai dinga daksagi le mini chom in thado program hiai huna haizang baptist church te apan pathian phannala ingai dinga daksagi le minute som li le nga in mar kampawa pathian phannala janet elverte le alom te apan ingai dinga daksagi le minute som nga in voice from the campus program huna mar kampawa saint paul na pangte to roslin rochan moi holimna episode ni na kha khyan na ma sapending ingai dinga dagya tapan indel hepan lakson vaipa wathuthak sapa wathuthak le notice news silong apan lakson te jingkalam dagya le minute som li tan ingai ding ohi jingkalam dagya le minute som li apan in akashvani charchanpur station apan kha khyak tangam ging kilom gangte kampa wa pathian phanna la lamtin san gangte le alom te apan ingai dinga dagya le minute som

0: Tua inang ay hiyak ta, we'll meet on that beautiful shore chila. Don Moon album apan ahi, Akaswani Churchanpur, FM Megahertz lalekat point liapan hongki puang kya ahi. Tuin abana, lungtang apan tugen na si Ramenglin apan, mihrim ring nun chitupin nga tugen man patak ingay ding.
1: Eight of Puding, Mishim Shingnun Manglut Dan. Mishim Dam Sung, Kum Tam Lo Del Sung Hin. Eight horn a ting ting, Felle Chatakat horn noom le, Dum Nay Seng Ainin Kashid. Amirukchu, A Dam Sung Kumbi Hi Ying Chenam, A Manding Tirukchu, Ahi A Derno. A Sako Buachun, Mishim Shingnun Toizi, Hing Anghin Ashila. Sum, Sort No Te Hungin Langa, Bo No Kel Lak Anghi Ani. A lung puzon, a om lahin, a good pa, a hang si a. A lung puzon, a good ahung mor dat data, an nole, a so namun laika, a hang temtun. A so to an pu dat dat boka. Chung anga, a lung in pu amani. A so in pu amanitu. An pu top, natakle, an pu nok ding in car bak to. Mishim shing nun hin, se call, reserve, a nay in an lang no. Chung alone itun. A so in putinel. A lung in putinel hi. Hun rang kachak, hun lu, hun mantam, aniji rea, a log le lut tay dan ang taka shing nun mangju. Mishi min siim tu patin laka abad ani, hang ti hil numa kopel. Shing nun manglut dan, ti hi shil dan ding tam taka uma, tupui tam taka che noi tay ding kom nge yeti. Julaya mi lom te zu hing anga hang shil masak dinga aidit le, hang shil ur e numju, ani. Apakat na, hun mang tim. Hun mang tim ti hi hang ril masa in la. Kovela mishim cheng hai po po hi ang khat. Mun kata e leng rul thay na sun nidinga in lang chu. Hun bi, time, ti hai hi an ni a. Nui mishim po po hi bom kata kum kom vong ay ni a. Mitinel hi ni kata tim dingin dar kar som ni pali seng pekin ay boka. Nisa pakatin tromin. Sun hun le zan chen ang khat kure la rut pekin ay Hau sa le ret hai. Arisel tak haile mi borsom tak ameyapa atara zurin hun bisot dan angkat vong nuya kum ko meini pek tihin til pek ani rim rim chun mu theile them thei til hai ani hlang pui laka ami ruk chu tuta ei thil ril ru khi chu mu theile them thei til ang zonga in pek ruk chu anno ti hi ei ri dinga ai hung tar lang ni sin asan chu hun time ei ti hi abstract tok thailo mu thailo ani tlat lein chu angin tuta pek 80 ta khom hi chel song thaile neya chang song bi mi tu khom ei no le hin ei thil thil nom chu aban phak dinga hangsi photei ti hing ang hinai ti lak hun hi alim zung zunga ti in hun hi an her lim zung zung hun alo fe so di ta ti hai ang dami nei shil lak hing ang tong kamai mang chang hin khing ting panga chun hun hin ami mak sana hoya ei ni chu ei pangain ei la tok tok ka mani o ti theiding na hla ami ruk chu hun hin ami mak sanel an no a hun hi ei mak san theiding rul ani bok no ti thu hi ei hang se noi met num chu ani hun bi nu ya cheng mi sim ei ni si a thil hlung ta lim ta

Akashvani Churchanpur FM megahertz ale khat point dia panong ki puang pai de program hi ngai ke tu te jingpha tu jingin pai de program huna manthian siam le lom te ki panin pathian panala ngai na inei ding ole tu ni lama spending in manthian siam le lom te ki pan kana mudon dom sang chi lai na ngai ke ding

Kang hai po kavoi tu ihuna nam kai sha Christian thalai po lain thoka pathenin pak na la ai ngai thlak thei chu ani lo ni nok ta zante ngai huna chun keti chaton lal tu ai thoken in pak na la ngai thla ngai ta couples of the week le in zomin Mr. and Mrs. Lalne nghet hai nu pa ai thoken ho lim na ai ngai thlak ding ani ying dar sar mi som alone to think that and all in voitu ayuna top that program ngai tu hai in reng ni mangin.

doctor hai hi ka ngai sanga a san chu papa khom hi hrisel lo ania hospital kan fe chang in ama en kol tu tak hi doctor nurse tibel hai ania ing hai hi a unique katia an job hi an ni hin dam no hai an en kola nat na hai nam an zong fu ka na hai dam an en kola tha ka ti em em a mi pasi hai dam pasi hausan en ngai no hi hi

Chennai Express chila hi toa inang ai hia tuina bana ante amalpuram chila langidan sa panin ingai samdi.

interview with Jennifer nyanglom kim on music nangai lun ina kai khom ngai kha in dak sak ile minute som ngale ngai in larin lani le lom ten phatna la sa ko mi zo kam power ingai khidi nga da sak ile minute som in interaction with lal pomlin episode ni na masom kim interview na mar kam power in upalam tia da hun se to amuna holim na ingai khidi da sak ile minute som nagare minute som nin jen lalun tlongi lapodin sap kampawa patnalang asa koi ngai khidinga dak galekimin discussion on quality healthcare during motherhood journey chitupi pansan linda le masom kim holim na episode khatnai ngai khiding dak gale minute som le ngai in hindi news dak kwa in english news dak kwale minute som le ngai pratana lati ngai dinga da kole ki men vivid bharti om dinga tuni tak tak so magin changin tuna dia ihon se ni na kha ka hiding tuin tangam gin kilom hun sia gangte kam pawin dal kho thang le pol te apan phatna lai ngai khiding

akas fani jo jan pu da kalim som le ngang to kitonin zo kam pawin pawni zo le lom ti hapan phan alai ngai ki sun som di

Akasbani Churchanpur FM megahertz zale khat point lia panong ki puang pai de program hi ngai khe tu te ni tak pha tunin pai de program huna en gin swan mang le lom te ki panin pathian phat na la ngai nai nei ding wa wai bana nu pate huang a leng ho lim na ngai na ai nei ding tunin ama spending in gin swan mang le alom de ki pan aman hon pi chi lai na ngai khe ding

0: Ole tu na bana nu pate hua nga holim na nu pa tun lian thang te nu pa a ki patina holim na ngai na inei ding
1: tu nia nu pate hua ngai holim pi ding ngai le e pu tun lian thang te nu pa a hi wa amao hi le GS Road go chen khuk veng a teng a hiu hi ole ikidong pa ding a e ama sai din tek pa puthang iho lim pi ding a e na dam mo puthang
2: no dam lel
1: a ki pa hua ye u che na a in tek nu kha pi mo na hi dam mo pi mo an
3: hi ka dam mo e pa jan zari
1: ki pa hua ma ma a puthang kha e se pai pension chi dani na an ki the ya asam rifle hia puthang na
2: asam regiment
1: asam regiment mo achile bang chikuma pana anapang a bang kumbang za tan na service a leon gen mong mong dile
2: pom gen le thuma analut
1: a
2: pang nia pension
1: som gen le
2: sagi sem mo
1: kum som le sagi sem mo
2: pai lo yes si alut non
1: o
2: 2001 pang ni le som le kwa pension non
1: mun nia pension ni vele mo kare hu cha ha ta hat lai le voi lom lom na lak en huai lo tel a chi le tun kum bang za la phata
2: som buk le ni rani
1: kum som sa gi le hinai lo lai so ma mo na na na sep sungin mo koi koi koi san nak ki bes deu koi ana om
2: army acho notice kong lam kham kasmi lam sri lanka le om
1: utan
2: le pai ai lo megalay shilong ale om
1: a hun tam zo chu na sungte na sungte kha shilong a ki bes de u hale
2: shilong am de bo
1: ai ba ai le pimwa don dong leng u thangi na sep sungi na banga sep deu khong na ne ne hai lo le in na nau pang te khong toi chana buai den hia banga le nang na experience on gen di pasal se pai ne
3: se pai sunga wal fel kichi a ma mo ma puan gat di khong a om ze lo a
1: nuam lo ke dau chi
3: tang kul sol khong ma na ai tang swa i chi te khong ka gat lo

0: mo. Pi Rebecca, pastor, inaw hai pastor ni ding chu idu tu sam takani.
1: O ka du tu sam ni. E a thei lam lam chu ka du tu sam chu. Yin patin nau ma som na mi pek za za. Patin rama rong bol ding in pen su khai sin khom. Ka ka chu tu sam ni thil dang nek de yin.
0: Thil dang ni na in sang tak tak hai vani nek chun chu mo. Pathian rong bol tu pastor ni chu bi da un thangom tho bokani an no le nang ni nu pakara I ing tiang inam devotion dam mo ni tina devotion in nei dan dam ing tiang inam in ke su ya in song ko
1: thing hin rong tilang kan in nei ma de an thok kom hin pathian in dam na shi sia na mi pe ka in neidam nei hu um thei khomin in nei nu a hai khom nu pa a bible zantin ti ko pa tong tai na hi nei ding ti hi kan in nei ma de an thoka kan lo shin lok ta sa ani a chung ang tak chun pathin zarin tu chen hin kha da loin zantin bible dam tim ko min chung tai ko min kan thua zom pe the ani a chang hin chu nauti haidam in an mi chok bui ne na chang a umana chu bungkar kha dam kan tim zo no pha khom an mi chok bui le hin im chang thum chang li ti vel dam kan tim chok chok ka kan lo tho chok chok ka tu chan hin chu kan thua zom pe ani
0: no mo ta lu an wa le ei bun khom hi a so tak mang thei ding ei ni no a radio ngai thatu hai in cha nom da ei shil nom I min ne ya punget in hu shel sin la radio hi mi tam takin an ngai thak via im an shit dinga cha nia I shi ni he shil te ro
2: a nga in phui ding lem chun ei ni hai khom ei thlin wa a mi ruk chu a thlin a thlin no ni loin mi him hi chu a tha ei hi tha hi yen sil tu hi atha chulei chun nu pa in mangai le an no le nu pa in su that taka I mei ti ding ma ti pa ya ein thang li na ding chu cha pai mo tak chu pa thien hi na khalei khan a nu pa in mangai ti chin chu pa thi ni anga ya khalei khan
0: oh
2: lai lung taka pa thi na mi chin chu har satna anole buina me me chu chu kholai lai khun chung chung ding mi sin la kon pathi nei tu tak tak ei ni chen chu khangai khan chu ani dal no a khale khan apoi mo tak chu pathi tri a nu le pa hi apoi mo tak in ka hi den
0: acha lo mo om pi Rebecca in cha nu om le shel nu mi ne am
1: ke khoma lo ngai tha tu hai lai kan cha nu om chu nu pakar annole sungku hi setanin suksit atum nasale a buina chite te haidam nu pakar si nading annole sungku si nading mangru in amang lehin ingang har sat na hai lo tu kin la khom kharau tinga lung khom dil dila pathin ma a har sat na hai bun thakhom thei nu pa elo ni chun chutaka hin damna damna a um lehin chuba ka lohi khovela umno ani chulei chun nunga thangwal ko puiding zong me khai shi tinga poimo bek bek mia ka shi chu inin ngai zong laya pathian le inin zom na anole inin kar sukhla tu che ngai zong in in lo nei pal ani chun chu nu anole chu pa chu christian sungku indun pui tu ding che in athin no tina ani ngal ani chulei chun nu pakal anole in nei ma relationship nei puiding a poimo takchu quality first and foremost importance to spiritual agreement nu pa a kharawa lungkhom dil dil the na hi ani kalo me
0: acha lo mo um talo pi Rebecca le pu ngeta voi sun in hun in tep tak kara hun all in milo sim pega kahung pan nok che wai nin man inin man no shil lawin hun in milo peka kalom tak zetani in chibai ti
2: keni kom kalom
1: talu kom kalom
0: talu tak zetani
1: pan sakin ini

0: Tu hin couple of the week ne khlet in an la khom ngai ta hoi te
1: couples of the week kiti akas vani chu champu thado puga pu mul sei le pi singlam to kimu to de ohi ai le tu hin pu mul sei le pi singlam koma im ta win ama sapenin he pu to hi nang ta sa kumizan he tam chule tu to anam na khumun to acham lama hi sei le chang kano me
2: kum songa lagi chule new bol jang ko me
1: chin new bol jang khwa hi khusung le vyang sung hobu sunga panmuni ta mong na nem na hi sei thei dingam
2: mi tha ga he ni ma sa ka tu hi lai ya mu sa ang ka tu nom poi
1: ai le zila cha in chang kho sa dol he cham cha nei sei thei ding ham
2: zila cha cho ji kha ka nen sa li ka ne ka loi nu min che le hin gelam hin ka sa te ata pin ve nei them so le abana no min lal mi min abana ke kem abana ja ko he
1: cha te ho he je nei cha nei ta wam thim jin la ngai chan chan hi wam hin sei ke te mo la
2: abona tumin bia sain kan bia apan bet nalai salwis tong om pon company na tong we au te tumin
1: ai le kapi nu to hen iti kuma iti nong ki chen hun ham acham lama he se le chun
2: 94 december desom ni lia sa tu ki sian ga hne
1: ku bi za sung ta bang he na na ki ngai hunam ai le kapi he na gu tho ham ai lo le au dan thenga na ni ki chen hun ham ti ho jong cham chain se te mu
2: hau dan thieng a ding ga dil ama nom hin cha ju ki am ngan ne
1: epiz an nom lo ham ju ka pi do de wa ta na ai le happy epiz a chu hau dan thieng a de na nup lo ham cham lam pe ne sai la chan a
3: chi chu ka na nup lo na chu a dang a he po in in chen lo chen ho he an na boi ya ka na nup kha lo he
1: hau dan thieng chu de lo ji he lo na ai le kapu hin iti nan mu do iti no ki het hona nong ki ngai do hona nong ki chen hon ham acham lam pe ni sai le chun a
3: e kai ni hi na ke hi bisem pura koles ka kai le cha chu ka ki het do hona kong ki chen hon he
1: ai le kapu hin nain lu se thu chu ama kam chang tan sai ham alo e pai sol ham ai lo le love letter ti wa chun na ita bang ham le ka chu cham chan sai ke na
3: e alo ho he thong ho an anne an chola in sei pi he jin lam yo ya we
1: kapu in che lung se thu an saya he pha chom khan kanom poi na tiam a hello la kanom me na ti pai jing am he che ke ka he chom chain sei bela chan a
3: pha chom khan wang su ke ang ka ki gya lin a hen ka ki gya jo jo in ka ka gya ra le o a pha e te ka hin ngai ta ye
1: na ki sang kal hun kum zan hung sing tam
3: kum he kum som thum

0: kum som thum som thum la kha no hu hi ta ya ta
1: oh cha te chung hian lang ei lo le nu pa ka hian lang in su mo mo nga hi ke pa na lung hlei na khat le ni ta ga se the ding na ne ya hi le point thum hi se le chung ka no me
0: kha ki pa e chi chu ka ji nei su nga cha te ho chunga ki pa na ho hi cha te ho pa the nin da ma cha li ei pe ho jong song ko pa the ko mo ki pa ka ki pa en chong le ka ki chen ho na yong hi lung se ta nei ko en ka ki pa na hi te ta le ke at ki pa na point at hum na chu le ta sa le laga win ka ne ki ngai ho nin tu ni chan nin pa the lung se nin ka cha khom khom ma ne ka ki pa khom ma ne
1: oh ki pa me happy le nang hin kapu chunga hin na a chan te le mi hemin habit chung chung ki nei chu na paimang thailo lel ha thailo chan ki nei chu kapu chan la hi thu ha na sa pin do ha na sa pin thei dam na sa pin khat nain sai thei ding ha
0: amai na dang awa du to na thu a sei hi e chi mi ma te ti hello mo pen pen hi chi te ni ya hi boi he
1: khat nain sai ke te le ni na sai chu na
0: e ni ka
1: sei kai awa du ji to mi to ki holim na
0: a sei hi na a sei hi ti chu na ti chi sei lang min man te ma pon te ti lo a sei hi e chi sei ta ta hi chi e
1: ai le hi chi a holim na thu se no ja chi mi lung hang kha thei ji mai lo le min angai lu zo am pitiam
0: e le lang khona angai lu yang om min a lung hang yang om mi e
1: ala kapu chu nga he na lung thai na na ke pa na ti chu point tam tam de hi jong le point ni se se na hi se ke de gen pha ka hen pe
0: ma he a pha ya apa na pha he apa da ni mi lung se the min mi khu to the min min a ko no yo se a da poi apa na chu chi chu hi in anu la pa ya lung se in a so pi o na lung se in in sung yo ngai lu in anu pate ya ngai lu in e chi hi a ma pha na kha ngai lu ne he
1: ai le ha pu na ngin ka pi chu nga hi nang hi che bol he ka de he ai ti ka de poi ti de le poi ni na se che ding ham
2: amma he poin khana chu na milung set ki santin ali ke hello apa sa pi ro he ka ka ka da ne ye ni mo pi ro ro chule amma pha ne ki jwe bhem dile amma hi pathina ki pe chule jana tawa in chan se mi he
1: okay okay apa to ki to as a pi e de na nalung lai lo na se ka tele nalung lai na nai se pe pe ta ka pi mi phata ai chu na ai le ka sai khelam nalung ai mo mo na
2: nge ya di ama he aum na yo se a hobung lam kai hot pang khom chule hobung lam kai ho sit na ai sit na nam ngai poi
1: hobung sung kho sung ve sung a za the ti na chu na pathin wa chai la hian lang lunglen la ho he jong le la na ngai num pen pen khat le ni na se the dingam
2: lunglen la ho chu ke jun pathin la sang lunglen la ka ha ge ngai yo he
1: ku ku la sa na ngai je
2: nu lam phling la sa ho so ai lo le mang boy ho na so ka ha ge
1: ai le happy na na dong ke nge ka pu ta ne ke na kha jiam
0: ma sa nga chu kan ke na ai ho na pathen lung se na pathen hoi ta kan hen ho phana ka ke na kha an ta lo
1: a as o cha na ho ne na nya ko na la dei than o ma he le ipi ham he se yo happy
0: asa le a loi nu la sa kristanung jui ti chu chila chu ka ngai no mu ve
1: ole ole ngai u ti

0: Athim vong vong hi ei lom hle ani nung hak Jennifer hi ama khoma lom takin ei ngen na no loin ami hei sak pek ta ba lom thu ei lei sil tharani le zona adang hailu no kata hi lami takini a hla tam takilo sak ta mipui ma hla iwa sak hai hin feel na ihang donga ihang sak hai hi inkina man feel dau tak che
1: hi an ang nuam a thenin chu rong bolna mingai pekin hunimingh mang pek theidim ti dam hi ani am mishim hi beng warta pathini malsom na mi pek rol hai manga hla ai sakhai hi milom puyam mi feel elni lovin sumle paidam anole thum na bildam insunga khorso mang changkai dingdam hin mi pek thlang puihlaka hi mishim ei beng wara pathinin i anthil nei haidam anmalsom na dong hai kha kanchunga kachunga anhong saklang nok laka chung chuna ni thlang puen mi kodan
0: Jennifer chun phut kha nei no amin an feel ani chun nol hi alone ngai no ni in ka shi tani hla hi iphu ve ta hrim hrimam
1: o tel ka te pathin malsom na ka dong via i shil dut nong ka ta ke ka testimony le in zomin zan kha thil thu khan ke hong umve wong wonga kha kha rang do nuka ka ji kha karul hai pakhat mi ji thapek ro ka tia hi a rhyming hai kamin ang be be lom kha kha na cho hi ru tha ka lo nei bok len ming sim thapek met met ding kha lo uma pathinan tho ka dong ani ka ring na san cho juk sim thading be be khom kha lo um na thim no kan ngai lai jing khan hi pakhat chu ka nei ve ta tu hin i a thlu khai khom ka sim fel ta sang ni le som paku lai dia mi chun ta pathin zara dam chun chu suk su kai hung tum baka ne
0: na khla um khopel he tumte clearin lautli reita hla hi nam rawatling ani ti hi imisil fi pe thading
1: hi tu tai thumi zuk shil takhi i kalawin sing sangai bek no acho hi mizuk don len rul rang kalung rela pahatang uma gospel ni sin la i love song ting hom ni sin la hla hi nam ro atling zuk ti na tak kha trong kho ma hum hal ngalin ka shita tu hin i zuk shil seitalutum nong kata kafe na ting ting hin nam dang hai khomin la sak

0: nan mi ko vel laka thado ni sin la unau thado hai unau paitele I vai lai khom ni ro se la sak ningen feeling ka umvel laka ni ke tok toka chuda ka chun ke ka trong ka ping pui nge la hi ka vasak vel laka ni la panga da mun sing saron mi tin e kan la pakhat pani be ka hap ning ga ti laka trong shi loi tel dim vai lai ka va mang khom hin mo ga va fe khom hin gospel la e ani pathin pak na la hi pakhat be ki ka hap laka nam ro atling zi ka zuk ti na cho ei trong kha mi hai shi ding da min ka va suk suk the hi kanina ka identity kha ahung suk langsa laka ka shil fi the andik dim ka don dan chu ka shi no chung chun kai shilal ni ro se
1: a toy zong in he shil pe ka ta nam ro athling ani asan chu ei chong ahum hal sak le hin mom hi vai lai rong bol na ka vanei lak iti a vai la iwa sak laka ni
0: o vai lam delia ka va um han fellowship like hom ni ro se vai hai ring tu le ring no tu ka rahin any fellowship delia mi bi khang shil lang ring tu athar hi fellowship in mission and navy na vai hun la hi tam ve ni cho bi kin pu ya sonan hoin khom ve la ka chu huna chun worship leader ka lo ni via pathin zar ton khata khan vai la hai mangin worship dam kan no thui ve la ka chu chu el khela ka in sir level hai khom ni ro se sin ga va thona hai dam ka rul hai hi vai la ka sak pek la ka gospel nge hi pathin a umani chiti chu an shi la ka na chu tu mana ti han shi ngai no la hin rem chang ka lon cho ka vai tong ka shit ang ang hin a la dam in ka sak pek la ka mo shil dam ka shil ve ne
1: in palama uma chu vai la chu pahat be me hei sak pek re reng tala
0: ole sak ting in mi phu sia ka theng nge nong sak kata la ming hi in lar im me la yesu masi ha pathin pak na din hong sak kate
2: yesu masi tere jaisa hai koi
3: akashvani jorjan burduin larin ran lalrin lyani ilya poltin me sokampa phatna ra sakui ngai khede

0: 希望新北啊北是比特利亚高山的
1: 海岸北是比特利亚高山的中间的托拉莫
0: 听不懂的北干发是啊不天土干是啦拉干萨嘎安徽的路
1: 阿凡徽我们的那这就给我们用费的我们啦这就因科萨这个把木扎的
0: 安徽啊
1: 这就是你他给你能够来看你
0: dar soma in tokin kantana dar thuma kantina la kan saka pathen thuril nom nom in kanthila thing pui thum le be kan pha ka athaninan bat de yan lo ma sa dam kan pha khlak
1: aning e chte e and the in tin ting chun te an thak no lak che ani
0: kan tin ting chu motorinan mi thak ka inan mi thak tung lak
1: anning e chit in faham tha em em de mi exam in ting la ka voi khatin khomin
0: kan tam san chu som nga dam som thum dam kan tom deu chang ferel kan mang pha le ke kor dam mo za dam man mi pek lak
1: o chung chung thil pe kham an pe lak mo an le an sieng so hai po po chu kho ta kan to ka win do kap ni tang ta
0: nu mei hain motoranin choka kuchunan mithaka kalman bovin kalman bovinan mitho ya chong kuchun hun kan mangla kani
1: o presbyterian kohran mei chia anti hai hi ni om de chu
0: presbyterian nu mei chong hai kuchun
1: anning e chit an va thoro pui em em de mo an le mo nang tu huna chun thu dam isil lakam
0: o thu kathil laka akar le anmin solo tir lak
1: e anlaya singar thatake ni ding ane chute mo
0: o anmin solo tir lak
1: an le mo pu o nam san san in ni chuta cafe kho
0: o nam dang dang kan fe ko san dang dang
1: o
0: anom no man hunga
1: o
0: an hal chung no
1: o
0: an lo lak lut pe lak
1: o ani nge chute
0: anni kuchu ko rana chu pathin lungrilan putzolin karheta phasa haile mei thai haian kan no de komin tarrol eng tho thei lo kan mangaya motorinan lak motorinan thak pathin thuan ngai thak lanin saktir pathin thuanin siltir an tin phale motorinan thak chung kuchun bezi bitrian ko san hai chu man la ka kum kan mang top pha le mo za dam ke kor da man sem tak
1: ani nge chte an rong bol na a lu kho pela an thil tho a ro pui e ma mo dam wong wong hai sin la di sak na ka zukin la ni sin la ke khom an le mo pu chu hu na i la sak hai la ya mi pakhat lai sak no ro i in bu lor lor in hang sak la ka ding ni dina o
0: chu huna la pakhat kasak chu yuk sak kate noi

0: kritai ringtun ramtarale ngiti
1: thiem talo i thiem talo e pu hun taros na ki sol talong iti o i la thiem ler ler kopela e lom nada mi mizuk sak pe ka thil pakhat hi ma kan ina imi hung pan tum khan papakhatin mi chibai abuk na ti a la isak kha mi lahai sak pe la thang

0: khan khakhahu na khan first trimester khan abik takin doctor ei pan nge nge acha chu chu zawa second trimester khan ei naute kha an chang dung cha am an no le second trimester chun naute kha mishi mani dan ding khan nu phing sung ha hung talein o ei nau kha ing angam tulai lem chu anomaly test antita mo khang hai ang kha test hen chu nau kha akut leke akimam an no le ping sul ding ani am an no le ing angam ani down syndrome nei ati hai mo khang chi hai kha low and lock theina umlaka khang hai kha second trimester sunghin an thotlang puya chun tha trimester sunga hin chu nau kha nei pa ngai na nei theidim mo an no le anau aphing sunga umdan kha andikam aketing nga suk theiding china umam an no le aluting a suk theiding china umam akhang zong ina zalam ti hai kha khang hai kha shi ta ngaya khale khan doctor in entir nge nge hi apoimo chu chu zowa apoimo nok chu nun kha sung khan ei thoding a e doctor in entirel khela immunization mo tetanus in ka asan chu nawe nei hin kalim thak no ti theyan no a thisen suk dingai ni a alam pui khan chi te pop khom lo thei mo naw nei na khan ani le khan tetanus infection ei nei ding laka ein veng thei na ding in ei na pai hun sung khan tetanus ei lo ka nge nge anga ya chu chun pakhat nok chu ei ni la ya ei ching ti le ti in khom har sat na ka nei no kan veng sunga naudom thi ma mo ina naw nei el ka ti ei ti laka kha le khan maternal mortality 18 nu now le ya thi 80 hi umnum lakani veng sunga athim hai an thim no 80 der no a an thim talu ana chu veng sunga nawe nei khan ei naw nei na mun kha afai tok no da malo thei laka chu el khela naw kha nu phing sunga a dan ding anga a no huna naw nei pa ngai ei nei tir tum tal tal ani chun chu nu khan thisen sukron talu lein mo na khomatlung theyani chu khang hai laka ein veng theina dingin hospital anai tak phc chc mo anole hospital len khang hai kha pan nge nge ya dam doi ti nga thim hai kut manga mo naw nei kha apoi mo le ni
1: nakita isil mo first trimester sunga high risk hi hun sung hi ni ti ro now te theng chu now an si tan ti ro na hun hi hi hun sung hin afim khur an lai zingin afim khur no pol ngai tha le ya ngai sam talu le ya a then motor tlan rak rak ti da mo rik choi rak rak ti hai dam kha kha physical thing ni sin la mental li khom ai effect thei ding ve tho ding na ti ro lung rel sol talu hai khom first trimester sar hun sung hi ngai poimo dinga ri kalau ri riak chichilai chu kal su khil
0: nakita hospital an no le phc ati hai da mo se sia naw nei ding ati ha ei va seng ding no sarkar pan a thlon wongin now ene thena ding an no le risel le ma ai theina ding remami rut puya khakha ani ami pui han ei sor changkai thim apoimo a hospital now even ei chun JSY anti hai janani suraksha yojana anti dam annole JSSK janani sisu suraksha karyakram PMMVY pradhan mantri matru vandana yojana anti hai nuwe hin hospital athon topa naw nei theina lkela now ine nadinga ifena ding ambulance ambulance kha iko theino ani khoma motor mangman athon in reimburse theita chu chu khela chun athonin poisa ilamuno thei
1: now nei zo nunga poisa dongan ti
0: an chi kha ang chi kha hi scheme nu ya mi wongani lein khang hai kha ei dong thei chu el khel no ka chun hospital hin fak tha mo now ei nei sung ei sung tu hin nei pa nga ya nei hai ta ding in bong ne ne ar tu ti hai athonin an pek ding nei pa ngai lo wa nei hai khom an nei na po po in at na po po kha athon ni ta chel khela fak le don khom athoni nan pek ding ani sarkar pa in scheme asim hi ei ni nei no ve tak tak hain mo mang chang kai tu mai ta sor chang kai tu mai tiu
1: ani nge api ken ei ni lahin hinga sarkar thlung pi an thoka scheme ha hi ei ngai sak bek bek no a chu lei chun ham that na ei nei zik ei dong ding ang khom ei dong lo tap tak a uma abi kin nu now in kol hai now pai lai le anei ding hai nu la hung ni mek ding hai khomin chung scheme hai chu a thar tharin ei shit nu ma umani ande nu in now anei khuna mi hite ing anga in kolam